Abana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda wechupa abasigadde bawe soda wechupa ako tebaagala bawe wechupa bawe.

yongere okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyeni wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata kyeruba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama

Nyinga te mugaga. Bwakwate chiwebwa yeche mwamsumba kati mule mutia. Mwaine mmere. Mitwala abiri gago mugende mfune 10 lilo. Tate nakomawo kati uyo mugaga taliogerekeka koyo. Musumba ne bwaba nenya abantu oyo tamunenya. Mwasize mutia sebo. Abambuza bubuza. Duwachi, bwana munenya ekanisa jja kujivamu. Ate bwajivamu kyekibeerawo. Abiri ganajja. Kati Katonda atuteeka teeka obutekkirira nya. Haleluya. Nga si sente. Naye kwagala kwa Katonda kukole ki? Bano basajja baavuya lwa kubanga Kabaka yabawanga ebyokulya. Sebobeerere lw'olutalo mugenda tuwangula. Yokosefati n'agamba wano tewali nabbi, naye nga nabo bannabbi, wano tewali nabbi mu bo nga bali awo bagundi bavuya buvuya. Mukama yebazibwe. Naye waliwo enkuteekateeka. Katonda kwatukoza atya? Kwatuteekateeka tulabike eri ensi. Ogenda kulabika eri landiroodi wo ng'oli mulala. Nagende wa landiroodi wange ne mugamba omanyi. Mpaamu emyezi egi sigenda kukusasula. Nangamba lwaki? Mpaamu emyezi esatu ngenda kujja. Bobo yagalayo ku bintu ze ngenda kuwa ku byanga. Omusajja nampuliriza bulungi nnyo bw'ati. Era waite emyezi esatu. Nenzeeyo ne mugamba kakati ngenda kukusiibula naye era sirina ssente. Naye mpaamu emyezi emirala emeka? Nja kukomawo. Nensenguka mu nnyumba ye. Nenzirayo. Nga mutwalidde ssente. Nga wayiseewo emyezi emeka? Ebiri. Nenzirayo nga mutwalidde ssente ze nkadde myezi esatu n'emyezi etaano. Amini ebiri. Gye myezi emeka? Nakikubisaamu. Nekiraba nga mpitawo. Onatera okulabika ewa Land Road kubanga oli muteeketeeke. Ne wotaba muteeketeeke. Buli kimu kijja gy'oli, buli kimu oba okyali awo. Abe mamba ne bayita. Mamba eno ya bitaano, eno ya lukumi, nsiikeko. Mamba baya akakuyitako ate gundi sumbusa z'ennyama ne zijja. Owa sumbusa abagwera, akatte ebiyenje ebikulu bisime ebiki. Akate mukaleete ebiyenje bindi bubi. Tuli muteeketeeke. Ebyo njogera bya mubiri birabika. Haleluya. Ebyomwoyo biteekebwateekebwa mwoyo. Mukama ffeebazibwe. Si kye twetaaga bassebo ne bannyabe. Katonda yakikola. Katonda waliwo byakola nga design. Katonda ya design ng'okubeerawo kwa Musa ng'obudde bwe buweddeyo. Era abagamba nti Katonda Musa yatamutte nedda. Mission was done. Era Bayibuli egamba yamulengeza nga talinaba mutwala. N'amulinyisa olusozi waggulu n'amugamba ensi eyo giraba. Girabe naye togenda kukola ki? Simple as that. Tugenda gituukamu. Musa teyakolimirwa. Yakola omulimu gwe wadde yalina obunafu bwe mu ngeri emu oba endala. Yakola paka Katonda bwe yakola ki? Bwe yamuggyawo yamutwala. Musa addamu kulabikira eno mu Matayo 17. Akomawo ne Eriya. Omulundi ogwokugula omulala ng'azze ne boogera ne Yesu. Era bamala okwogera ne Yesu, ekire ne kibatwala. Yesu.